ka ngayon, pekan na kuluga. Huwag ni Pima yung niyang ma. Huwag ang lugar siyang umiyalak po nga. Pekan na kuluga ako. Nagwala siya niya, pekan na kuluga. Kau di jalan mengas, ilalang diri yang mengeluh.